0: ¡Ay,
1: wow! ¡A la

Januari. Kain balong ka na ng rugrik. Yung ka na ng kasigyan. Tahjirul. Fusiman. Fuji of your. Lembo. Light. Rokokose de asam. Thank you.

0: Islam.
1: Oui.
0: Adongo quoi. Hein? Adongo quoi.

Tekrar. Bir daha oku.

matal iman waaw auto bu takke client yi taxaw te nara def lu apprenti bi wax yeg len ayala solo yeg len ci auto bi ayala solo xajal len te len xaj ngeen ci auto bi xaqamat solo ku jëm dakar auto ba ayala bar dakar way ayala bar dakar way la ilaha illa allah ken du la yekle xolal iliman dugg nak bu auto bi fessé xolal client yi fess moy rangi kat iliman dugg mu ngay accélérer Allahu Akbar moy accélération mu ngay duggal premier bismillahir rahmanir rahim ndax moy jur jam comme vitesse manal na calé tekkalé wul deuxième vitesse alhamdulillahi rabbil alamin ndax manal na calé bismillahir rahmanir rahim moy premier vitesse deuxième alhamdulillahi rabbil alamin ndax manan na calé ar rahmanir rahim moy troisième malik yawmiddin moy quatrième vitesse li ci dess nak wax sa soxla la iyyaka na'budu de parna man yaangi madina yi ihdina sirata al mustaqim moy ko de la route sirata alladhina an'amta alayhim bu ngeen deme fi ci carrefour tracement yoyu moy sirata alladhina an'amta alayhim bo topé cote bi do romb gendarme mu dila tekkou client yi tam do double troisième position di xulok ñom bañu di la mel khayrul maghdubi alayhim do xulok client yi do xulok gendarme yi wala dalim do deewi auto bi kepp motax lepp ang ci alquran cheikh tidiane sine motax alquran ñu koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna dina rasulillahi fi lana hal masakil dunyaha wa ukhraha kana najaibu tasri bi sur'ata sayr sawarikh annaha wa aqsaha asi bi bukratiha asi bi arata asi bi umrata asi bi ustaha asi bi sulmata isyaskununa laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaha xolal ma di ko wayel cheikh tidiane nak di ko madd seigne mansour ngi tok ben oustaz yek ba mu ni cheikh tidiane nga bal ma mais sa woy wi dafa bari ay ha ha trop lo wax na ha ha ngay woy asam deuna maghribil arabi sa ha ha yoyu kontoruma la waye woy wi lutax mu bari ay ha ha ak foko tek cheikh tidiane siniko da nga beugan ma leral ko mu ni ko waw sama koy talali micro ba fekk seigne mansour ngi tokat baye xolal seigne mansour ngi ray bop wayam cheikh tidiane mu ngay ray bop wayam mu ngay ray kawar cheikh tidiane ci xam nga dama sok dama ko lañ ko waw kawar luy ciosanam ak lu ko nit di doy mu ni adama bi mu wacce te managul am khalaatu rab te nga deg la fa te minul wa peuru jant bi yalla sekkal bop ba muy kawa mani cheikh tidiane muni lolo tax wala futal ko mantiq ba ba mu nurool lu nek lu muy liggey lañu koy waral tuddé waye ne wolof djumul ci ni mu tuddé kawar noppa ngi fi bakkan ngi ni bañ ngi fi beut ngi
bop ngi ni mu bayyi ba ñepp paré mom mu dik nongu ci ko ñu ni ka war waye cheikh tidiane ngi ray man soor ngi ray bop cheikh tidiane na waw da ngay laaj sa waji fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamari isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne mansour ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samur bitahuha isim basa asqaha faqala lahu rasulullah naqatlay wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane bi nana jow serigne mansour na fakadabo faqaru ha fadam dama alim rabbum bisambim fasawa ha fala khaf uqba ha cheikh tidiane sa waji momitam di wayna ha ha dara jange gay dara jange gay fatem mansour ibindal ko fayam

Wacana tek sama sama deko

0: jeejeewal
1: ñepp ko xam
0: depp negi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko xam
0: depp negi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko xam
0: depp negi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko xam
0: seydi mbay nawal na sa jom ndigalam yello
1: ko
0: gor gi dawul
1: jaxle ci mir
0: gor gi dawul
1: jaxle ci mir
0: bay assist
1: du jaxle ci mir
0: sourame
1: du jaxle ci mir
0: Jamil
1: du jaxle ci mir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci mir
0: lu dul yaay taxaw
1: ci lu wër
0: nan ko bay teudal
1: li ma wat
0: may taxawul li jënd
1: ko
0: liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: liñ ci xex
1: mané fu
0: rew mi niñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: cheikh tidiane
1: afé fu la non
0: cheikh tidiane
1: afé fu la non
0: sawiyé bé
1: ñi yalla la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolém rew mi
1: fo fi taxaw
0: mbolém rew mi
1: fo fi taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xex
1: defal ni
0: Kukohep, Baba Kersi, Lansijar, Baba Kersi, Lansijar, Yalla Yalla, Adaram Tewe, Nandinyana, Yalla Dot, Reumi Nandjubo, Sehne Nandjubo, Reumi Nandjubo, Sehne Nandjubo, Reumi Nandjubo, Sehne Nandjubo, Dijan Nandjubo, Murito Nandjubo, Kadir Nandjubo, Layen Nandjubo, Katolin Nandjubo, Nguur gi nan djubo parti nan djubo cheikh ne nan djubo dekk ye nan djubo cheikh ne nan djubo dekk ye nan djubo rew mi nan djubo tidiane nan djubo mourito nan djubo kadir nan djubo layen nan djubo katolim nan djubo nguur gi nan djubo parti nan djubo rew mi nan djubo cheikh ne nan djubo dekk ye nan djubo cheikh ne nan djubo dekk ye nan djubo Tidiane nan djubo mourito nan djubo kadir nan djubo layen nan djubo katolim nan djubo nguur gi nan djubo parti nan djubo senegal nan djubo wolofo nan djubo serir nan djubo bolo nan djubo djuklo nan djubo walo nan djubo fouta nan djubo njambur nan djubo kadior nan djubo bawol nan djubo wasin nan djubo salum nan djubo kabier nan djubo lebuloy nan djubo cheikh ne nan djubo senegal nan djubo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan djubo cheikh ne nan djubo senegal nan djubo cheikh ne nan djubo senegal nan djubo cheikh ne nan djubo cheikh ne nan djubo senegal nan djubo cheikh ne nan djubo parti nan djubo tidiane nan djubo mourito nan djubo kadir nan djubo layen nan djubo katolin nan djubo nguur gi nan djubo cheikh ne nan djubo ngalaway bun khulo rew mi bun djubo ngalaway nan djubo cheikh ne nan djubo rew mi bun khulo xaju fi bun khulo xaju fi bun khulo xaju fi bun khulo xaju fi rew mi bunu xex xaju fi rew mi bunu xex xaju fi cheikh ne bunu xex xaju fi cheikh ne nonu len ko fi ne cheikh ne nonu len ko fi ne rew mi nonu len ko fi ne cheikh ne ne fi ne ngalaway bun khulo tidiane bun khulo mourito bun khulo kadir bun khulo layen bun khulo mourid nan djubu cheikh ne nan djubu cheikh tidiane tiyamata way cheikh mansour tiyamata way yalla bu di bal ke fay yep dem tiyar ko ngeen bal nu tuti ñu jang ko papa ya di jang ko du yag suno pe no barkelu ci xelas bi ndax mabda yi dañ ci xawa

But

0: man ñi nañ toog man
1: فها نحن في ديع شديد التراكم
0: انا سبي

حكمي فهنحن في ضيعين ولم نرجو فارجا انني بقي انني

0: gorgu wax lolou yalla na nga dajeg yonenti bi
1: sayyid al hadi malik
2: aywa kenn sul ismaeil
1: nekhul ba nekhul amo maro
2: amo do
1: sayyid

way ha ci rew mi fi ci ñu war di way ku wayul deglul ñu way ñogu

0: billahi bo fayul sidal muxam ni yorna bañ yu raw yo sam da nga talul matu deram ana so pay mam maudo kiro ku cey rek amo la la gëna ci cër yow xamo bu mu tax nga sosal sa dekkando ku am cër da ngay wégam xam nga ni yaay fot na fi do xolal ni nday sonne ci do waye tojal yak sangan ya yere nday jël fay takal ki lay dekké di la matte bañam bo fayul signal bu xam ni yor nga bañ yu raw yo sam da nga tanul matu peram man ma gëna ndaw ci bir kërëm te may ki jotali ay waxam te xamna ki ma gëm ku ma jup mu lebi fanam ana so pay ma mawdo jiddo gaaya te mo yaro gaaya mo magge gaaya mawdo jige gaaya dem jangi dara mawdo jige dara raw fa gaanya jige gaaya te par dem gaaya fek fa gaanya ñu nan fu neexul ba neexul waye ma mawdo yow ya waral waja wax lan seydil
1: Isa seri ñu seri
0: yak sa seri may seen seri
1: kum fi dul sa seri isa seri ñu seri
0: yak sa seri may seen seri
2: seydil haji ma

ñol makka ya len gel taraqa ya len yekna ñi déparé makka nistut jibril liko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yont yalla suayb fi la ko yalla yoni won musa fekk ko fi ba yalla mujju ko def bu yenen la temo delu misra bamu deme ba wadil muqaddas tuwa yalla niko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi

0: di begini aja gitu.
1: Jadi kamu kata nih mau udah jadi.

some money.

diamant d'un boulot d'un bon bain.

takan etiyor, sen ümmetiye gelmek.

Bob, I'm here to you.

Demi Chai Bai.

Kınar

والنفوس والأبدان والمال والأزواج والبيت.

وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال.

عن النل.

محمد نورا عظيما.

عظيما تلألأ في دماء ساجدين.

النمارة إن حب النبي خالط الحميد.

المعتمر تتمه.

0: hujan minim min
1: ada mi janggal ga
0: nabi unna

اللهم صل على سيدنا محمد من خلق الله والخلق الفضل من الحق الحق

Njol sama ya khailul latay ya khaychusi lembe

matal iman waw auto bu takke client yi taxaw te na ra def lu apprenti bi wax yeg len ala solo yeg len ci auto ala solo xajal len te len xaj ngeen ci auto bi qamat solo ku jëm dakar auto bang ala akbar dakar way ala akbar dakar way la ilaha illa allah ken dula yekle xolal iliman dugg nak bu auto bi fessé xolal client yi fess moy rangi kat iliman dugg mu ngay accélérer allahu akbar moy accélération mu ngay duggal premier bismillahir rahmanir rahim ndax moy jur jam comme vitesse manal na calé tekkalé wul deuxième vitesse alhamdulillah rabbil alamin ndax manal na calé bismillahirrahmanirrahim moy premier vitesse deuxième alhamdulillah rabbil alamin ndax manan na kale arrahmanirrahim moy troisième maliki yawmiddin moy quatrième vitesse li ci dess nak wax sa soxla la iyyaka na'budu départ na man yaangi madli yi ihdina sirata al mustaqim moy ko de la route sirata al ladina an'amta alayhim bu ngeen demé fi ci carrefour tracement yoyu moy sirata lesina an'amta alayhim bo topé code bi do romb gendarme mu dila tukku client yi tam do doubler troisième position di xulok ñom bañu di la mel khayl maghdoob alim do xulok client yi do xulok gendarme wala dalim do deewi auto bi kepp motax lepp ci alquran cheikh tidiane sine motax alquran ñu koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna din rasulillahi fi lana hal masakil dunyaha wa ukhraha kana najaibu tasri bi sur'ata sayr al sawarikh adnaha wa aqsaha asi bi bukratiha asi bi arataha asi bi umrataha asi bi ustaha asi bi sulmataha istaskununa laha akrim bi sulmataha akrim bi suknaha xolal ma di ko wayel cheikh tidiane nak di ko madde seigne mansour ngi tok ben oustaz yek ba mu ni cheikh tidiane nga bal ma mais sa way wi dafa bari ay ha ha trop lo wax na ha ha ngay way asam deuna maghrib al arabi sa ha ha yoyu kontoruma la waye way wi lutax mu bari ay ha ha ak foko tek cheikh tidiane siniko da nga beugal ma leral ko mu ni ko waw sama koy talali micro ba cheikh seigne mansour ngi tokat bay xolal seigne mansour ngi ray bop wayam cheikh tidiane mu ngay ray bop wayam mu ngay ray kawar cheikh tidiane ci xam nga dama sop dama ko lañ ni ko waw kawar luy ciosanam at lu ko nit di doy mu ni adama bi mu wacce te managul am khalaatu rab te nga deg la fa te minul wa peuru jant bi yalla sekkal bop ba muy kawar mani cheikh tidiane muni lolo tax wala futal ko man ci ba ba mu nurool lu nek lu muy liggey lañ koy waral tudde waye ne wolof diumul ci ni mu tudde kawar noppa ngi fi bakkan ngi ni bañ ngi fi beut ngi
bop ngi ni mu bayyi ba ñepp paré mom mu dik nongu ci ko ñu ni ka war way cheikh tidiane ngi ray man soore ngi ray bop cheikh tidiane na waw da ngay laaj sa wadi fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamar isa talaha wan nahar isa jallaha wal layl isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne mansour ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samud bitahuha isim basa asqaha faqala lahum rasulullah naqatlay wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane do nan jow serigne mansour na fakadabo faqaru ha fadam dama alim rabbum bisambim fasawaha fala yakhaf uqbaha cheikh tidiane sa waji mom itam di wayna ha ha dara jange gayu

ndaxte mo ñakal

0: say garat ma dolli ko tumbu bam solo ko nan ko lolou
1: moy li tamam
0: nan ko lolou
1: moy li tamam
0: def ci man
1: ci ñeñ di gëlem
0: waccu na te lama sama

0: dal ci tolu
1: yalla di bay
0: bayi wo sawal
1: mu boy
0: jaw sawal
1: boy ci ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn ko mi
0: jeje way
1: ci ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn ko mi
0: eba marja
1: ci ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn ko mi
0: eba marja
1: ci ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn ko mi
0: eba marja
1: ci ñepp ko xam
0: sayyidi mbay nawal na sa jom ndigalam yalla
1: ko
0: gor gi dawul
1: jaxle ci bir
0: gor gi dawul
1: jaxle ci bir
0: bay assist
1: du jaxle ci bir
0: soora me
1: du jaxle ci bir
0: jamil
1: du jaxle ci bir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci bir
0: lu dul yaay taxaw
1: ci lu wer
0: nan ko bay te
1: del li ma wat
0: may taxawul li jeent
1: ko
0: liñ ci xex
1: mané ko kolim
0: liñ ci xex
1: mané ko
0: rew mi liñ ci xex
1: mané ko kolim
0: cheikh tidiane
1: appel pour la non
0: cheikh tidiane
1: appel pour la non
0: sawiye be
1: ñi yalla la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolem rew mi
1: ko fi taxaw
0: mbolem rew mi
1: ko fi taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xet
1: defal ni
0: Kuko rep sampe alim limu tere lola la nga tontu ko te nga bayyi cheikh
1: mu legge
0: xamni li yalla
1: ko ko may
0: te nga bayyi cheikh
1: mu legge
0: xamni li
1: yalla ko ko may
0: te nga bayyi cheikh mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: te nga bayyi cheikh mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: talu yalla ber sa bop pour yesu baba keur si
1: li mu teural
0: lan ci jaar
1: ca bañ di feutal
0: baba keur si
1: li mu teural
0: lan ci jaar
1: ca bañ di feutal
0: yalla yalla
1: doli tagal
0: adaram
1: tewet
0: nan di ñaanal
1: wa adaram
0: yalla dot
1: ci feuy
0: rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo di jaar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo rew mi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wala ko nan jubbo serir nan jubbo bolo nan jubbo tukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo njambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabier nan jubbo lebuloy nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo layen nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngalaway bu xulo rew mi bu jubbo ngalaway nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu xulo xaju fi bu xulo xaju fi bu xulo xaju fi bu xulo xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi cheikh ne bu nu xex xaju fi cheikh ne nu nu len ko fi ne cheikh ne nu nu len ko fi ne rew mi nu nu len ko fi ne cheikh ne nu fi ne ngalaway bu xulo di dam bu xulo murito bu xulo qadir bu xulo layen bu xulo murit nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh tidiane tiyamata way cheikh mansour tiyamata way yalla bu di bar ke fay yep dem tiyar ko ngeen balnu tuti ñu jang ko papa yadd jang ko du yag suno pe no barkelu ci xelas bi ndax madda yi dañ ci xawa

يا سل الشيعب

0: Wow.
1: You let me
0: know. No, no.
1: Hey!

Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.

0: Bolt in the building.
1: Driving up, let me go. Dancing up.

Ganemalal.

0: la koyal la deg
1: lami
0: ay
1: rewere fodden nan ma sere ndax ilay na sere len lakas ki amone te ni andu toro bata mam ya ma palmare
0: mam ya mam ya ne way ay koli
1: ay ana ka ko wala
0: ni ma ko bale te va ci
1: wa wa
0: koy lo ci wa
1: lami ana da nga mista fa ci wa lami mam ya ma na palmare mam ko amule ki anuma te rek torogata
0: ay
1: ara que taona bon gara na mamu ya ma fe palma ya si tafato aje ga meke ngente alu mo go fa ka ti ka ham ngente ne la nga le ni ta te le ni do na te na nga to api nu kin ware open ba ko ko ba ke ku dal ku mai pati ni ma ta ko ji wala yi sin makna ka jajan kon kon si ta ba
0: ay
1: ken ndi ko fe to dal parce que pa
2: vraiment
1: a pili ki ne ope to u yal dole te wa ko jange je ko wa ko na te na nyala balle be ko ngame na a ka sa ba fa sa yo ko nga ko na mam ya de ko so ala sa ba de te na te be so mata lami ki para nga sa engar na nyali lolo na ke jeng na ba ka en ko tan ka den na gumbi ni la ka se an i an ro ga an ko leng leng

Solo al pole. Kaka indio gute. Na koja radek na kjudorava.

consider her at mom way idi ma ma bay lolou way la xam nga idi nako yalla deug ko bari

0: Ya le pagaron
1: Bye-bye.

0: dem
1: iya ye do xonde bi dem na dom ju mujur ak yi mujurul ken xamewulen wor yaay mbore yaay nday ak ndaw yaay sama ndaw

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo no bëgg di ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw na ji
0: do bëgg ñom ngeen tattu ji li
1: tattu leen ji ji li ménager
0: ji li ménager groupe jamm
1: takka soxna su bess
0: tattu leen lalo
1: tattu leen

이 미치잖아.

ಕರಿತೆಯಗಲ್ಲ.

Fadjane Khoury Diop.

Ak ñeek béré fal fal way ñana kumbal.

Asinal gibrim gibinta jani ay jang betwar ndakar Bay kumbalo be jasamata bujigen bimate joy bay michi betwar ndakar Kumbalo be madula mino mangile jale ndey mari michi kodiwar Asinal gibrim gibinta jani bal gibrim gibinta jani Ibrahim gibinta jaj magi tek far jaw far sa ko ngoy sa jay bur nga ndur bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jale nday mari mi ci Côte d'Ivoire atta samba makure jak jor Ibrahima atta samba makure jak jor jomi li ngeen lañu sa kawray set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy malik yasin mi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima malik ta bay nga melalan yas ndal gay